0: na expect meleayo meleayo ma woliwa lati immigration mele dono o ma woliwa be ni o ma woliwa oda wa ri alert mo bere fun alert owo gidi tori phone elomi ke gbowo gidi ke gbowo gidi wa ro pe boya won gbegile account e ni enu fun yin ti waju o me ranti nbe lara phone e ti e abi ninu aye ti o je ki won ma gba lati gidi o me ran yen jade o fa tin be la account e ti o je ko wo gidi o wo be o fa yen jade
1: amen
0: o da wa gbowo gidi
1: amen
0: wa gbowo gidi
1: amen
0: wa gbowo gidi
1: amen
0: to ba da gbagba bayi o to de si a program igba meta o kan ma ya elenu owo gidi ma wole wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa meri wa
1: amen
0: ni oni ojo Tuesday ojo kere la ninu osu keje odun 2026 mo mark ojo yen fun e ojo ayo lo ma je fun
1: amen
0: ojo do lo ma je
1: amen
0: ojo ko lo ma je
1: amen
0: wa de meri wa
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbo eyan mo lorun woli yin na ni apostle yin Dr. SMO Mustafa JP baba sibi oba lati jo Sirio Kagodi Church Land of Reality toli jo wa ni Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan bo ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ki ana mo de be iru olanse agbara se bi oba ira agbara Olorun bo ba dore meji se bi oba lo nlo ma gbagbe lati gbe yepo yen dani o won to ma furu si be ni Abuja ojo marun ti ma lo ojo mararun la ma furu si won o ma kati e ko pe marun ma mi si e loruko Jesu ile to te ile ogolo ma je
1: amen
0: ile ola lo ma je
1: amen
0: won ba ti di pari osu a ma npade ni camp wa e gbo mi sa awon program bayi eyan gboro mi si e ibe lati ma ro mi oro ibe na lati ma ro mi ra pada kosi bo mi to ti le ri ibe lati ma ri e gbo mi sa ibe nikan ni le anu wa gbogbo Sirio Kagodi Church ko sibita alao bi ko se to ba de lufu ape o ba le anu nbe ibe lawon eyan ti ri yanu ti won ta de ni testimony prepare e to si ma mi se loruko Jesu ora anu gba
1: amen
0: olopo Sunday ati Thursday mo ma wa ni gado wa ko so pe o n lo si igado last week igado road hotel bus stop so pon lo si se bi oba ko sente o mo be jajo pade be iwo na wa ni iriri ise abi ati yanu iwo na leri mo gbadura Jesu ta wa nsin eni to mo nsin yanu o ma be aye re o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma leri
1: ma leri
0: e gbo lagbara Olorun ni ola program a wa ni duse a jo wa nbe ni ipade agbara lati bi oba ni duse emi na ma wa nbe lati bi odun melo kan e ba won se ipade ni duse bo ma ba won se ti ola lagbara Olorun a pade nbe loruko Jesu ara nu gba e gbo mi sa to ba wa program lana to oni tun ojo keji mo mo pe iwo na gboro je alabapin ati ajogun ninu ise ame ati iyanu ti Olorun ti seto fun healing crusade to ne or present take it by force kalia mo pase by fire by force wa gba eto e
1: amen
0: amo ma gbagbe pe beyan ba fe gba nkan eyan gbegbe se aka iwe kan fun ilana mo so fun yin pe me complete e won kan so fun wa nipa awon manaki won so fun wa nipa awon omiran koda nigba tan ra won karebu lo lati lo sami ni ile yi mo de won ni awon da bi elanga waju omiran yo opolopo eyan ro pogun won omiran na pe won be rogun aye won

0: ni da ti beru e rara o o ni da ti beru e eyan ma sare eyan mura eyan de bori e to ba je pe kalebu na gba fun gba yen to pa wele nu mo pe rara e ja lo agba o gbagbo ninu lorun e to ba ti fe daja ja o le bori bo to ba ti fi ja fọlọrun ja o bori ja ni o ni temi lo ni esan emi o ti gbesan awon asiri kan be ti mo fe tu ni pa ile loni ninu ipade nla to ma waye ni ilu Abuja ago merin ni ago meje abo ati pari mi fe ko fi sere rara mo gbadua Oluwa ti nba ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah mo la aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: e ja wo mi mo iwe Joshua ni ori ke dogun ese ketala e gba o ilu ta so pa won mi ran wa e gba won to gba be kilo sele
2: ati fun kalebu
0: ati fun kalebu
2: omo je funne
0: e to so fun won je ti pe wo e ja lo jo a bori won yes
2: lo fi pin fun
0: o fi pin ti e fun
2: laarin awon omo juda
0: laarin awon omo juda
2: gege bi ase oluwa
0: gege bi ase oluwa
2: fun joshua
0: yes
2: ani kiri ati haba
0: aha
2: ti se hebroni
0: ti se hebroni ti se hebroni yes
2: Abba sini baba Hanaki
0: egba mi sa o gba lowo won ni o Hanaki yen omiran ni but Joshua o saju ogun won ja won de bori awon lo ja fa won Israeli ma ja fa won Israeli igba na ni won bori o yes ibe na ni David ti wa joba yes ngba David o joba igba meta lo joba o won popo oro oba yan ni Bethlehem ko de be igba keji ni Hebroni daba won ti the first one second Samuel first Samuel chapter 16 ni verse 12 and 13 ngbo de second Samuel ojoba ni Hebroni chapter 2 verse 3 and 4 loka ibe lo joba ni Hebroni Hebroni ni awon agba Israeli ti wa ba leyin iku Saul an fe yan lo ba lori Israeli ni Hebroni second Samuel chapter 5 verse 1 and 3 so oni awon omiran kan to gboro segun won sile tori awon omo re galabika beni kan ba gbo mi to ba le sami o ma gbori omiran yen wa gbori omiran yen wo mo kan fe ko sare gbadura yi mu ye pe dani kamu ike ya ko dide duro wa wa fowo tun na soke wa so ko mo pase
1: mo pase
0: iwe le
1: iwe le
0: lori re
1: lori re
0: ma da segun
1: ma da segun
0: o ya duwa
1: o jesu o lo jesu o lo jesu e bi o ala se o wa le o wa le lori re ma da segun ma da segun ya sa da segun ma da segun ma da segun
0: ni Wednesday
3: yes,
0: mo sọ fún pé ẹgbẹ́ ẹ̀yin àkọ́bí ẹgbẹ́ àwẹ̀ a gbàdúrà olúwa ní ká gbàdúrà àjàgà tó ń sọ àwọn tó ń sọ agbára àwọn àkọ́bí tó ń sọ ọ̀dà san ọ̀hún agbára ń bẹ fáwọn àkọ́bí but àwọn àjàgà kan ń bẹ tó máa ń sọ ọ̀dà san àwọn tó ti break ẹ̀ àwọn ló ń rìn then àwọn agbára kan ń bẹ tí ń sọ àkọ́bí díẹ̀ ní ẹ̀yìn àfẹ́ gbàdúrà lórí ẹ̀ akobi ati ya e agbara ya fe bawi gbogbo yin le gba we lola e gbo mi sa ayajo ola eya akobi omo bisere o number 1 ologo ni won sugbon won saba mo gba won wole ai mo ya akobi to se pe won woju aburo won ni e gbo mi sa mi so pe gbogbo akobi ni ologo dile won nikan but kii se gbogbo won na ni won sologo ase kan be fun awon akobi ma tu asiri e ninu program lola gbogbo to ba jacob to ba wa labuja to ba si program yen lola o so nkan nu emi mo so fun e marani lebesa ko bi na ya ka ha mo pase gbogbo agbara tin yo lenu agbara yen da sa in the name of Jesus what dia sa what dia sa what dia sa what dia sa what dia sa what dia sa what dia sa what dia sa in the name of Jesus one testimony one testimony e gbo mi sa mo ma fun address e o mo fe ko gbe testimony mo fe mu kankan yare nbe
3: ohun baba se bi baba em no mary wa o kura mo ku eri mi wa ni yanturu ni o oruko mi ni yomi amedi o atori ta challenge o o se ni jo odun le ya o ni project kan ti mo ni ti mo fe se to te ma na mi to 550,000 abi 600 mo wo ke mo wo le mo sare pe ko si agbara ti mo le fi se project yen gba to wa de odun le ya so mo joko ta won eyan mi nbi odun asan so so mo so le ti won pe kini kan en ti mo so le te te o te gbadura fun mi njo na pe ona a se yanu pe ke yan foko ba le po ona a se yanu nba won wo te mo sa ni ba pe ona ma se yanu lo to na to dey today jo kejo odun leya ta se koja ni may yi 27 gan ni ko jinjo keje abun ba pe mi pe ke wa si ilu apon fe peran odun pe muslim ni o wa te so pe mo ni ko so mo to lo mi pe kene o sa lo pe ke wa ko an fun lo mo to wa se gbaga o sa lo ni lo ti mo lo ba debe abajo so odun ba project ti mo ni no ba musa so lu ti le ti e a jo so ro pe kini kan o na sa so pe olorun se anu pe kini so sa di jo keji jo keta odun mo pada si ibadan bi mo wo temi so igba to ma di on the first ta se se in owuro ton ni owuro kutukutu e pa te so pe june e pe 3000 la ma san no ba ta ri pe mo yi lagbara 1000 n ba san 1000 yen kini mo send 1000 ba se se bi owuro ba se se ni owuro ton ni 530 yen ti mo se 1000 yen n ba wo n temi ngba to ma di owo bi 930 si 10 aburo mi ko pe mi ni to wa so pe ohun ti o ba mi so fun omo ohun pe kajo soro pa ijo soro ni ni ijo en ni lese kese no o ma se sunday 150,000 yen bi igba to yi komi ni te mo nkan to ma so be ala lo je loju mi ba to pe send en yen ba ni ope o olorun seun ba to ma tuto ojo keta ore mi to mo so pe ajo soro njo odun gogan o da pe mo fe bere nkan kan lowo e laaro ojo yen so bi mo pe ba ijo soro yen tota igba to de ma daun lo ba so n pe on ti send the whole consumer account fun mi pe kini kan ah mo ni mi ori omi dara lati lo to pe kini kan ah ba ni oni kin lo si bank kin lo verify pe boya won ko send alert ni pe kini kan mo ani pe mo ti gbo lo to igba ti ma de bank me wa ko to to ojo yen london mi le send owo en ni on the third se mo ngba to je pe 3000 yen on the form wa send the 2000 to ku no 3000 yen so bi mo send owo yen ra pe ojo keji e ni en pe lejo soro mo se so fun pe ki lowo account mi pe ki ni kan igba ma de bank lo to se ma verify se mo ri pe 200,000 ti ba mi send 200,000 se mo fo so ke pe olorun o ma du sin lo to olorun baba se baba iyanu ma ni o ma se iyanu e lo to iyen ni pe omi irin owuro ati ororo irin owuro yi o n sise ma ti se iyan lo to lo to bi mo se gbe pa pe ti mo gbe bayin ni e nu en to n wa 550,000 to 350 bi iyanu se bere si ni sele niyan pe àwọn nǹkan kan náà tí mo tún fẹ́ tà tẹ́tẹ́lẹ̀ tí mo tún rò pé bóyá máa tà ní 80,000 bẹ́ẹ̀ ni tó máa ná bí ẹ̀ṣẹ̀ wa ná báyìí ìyẹn bá kọ́tù ná ní 110 bí owó ṣe pé bọ̀ nìyẹn bí project ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ mo sọ pé kán lọ bẹ̀rẹ̀ project tí mo ṣe nìyẹn ìyẹn náà ni mo sọ pé kí wá fẹ̀mí ìmòore ni hàn kí n náà wá dúpẹ́ nítorí náà ti lọ́pẹ́ báyìí mo dúpẹ́ nítorí gbogbo èèyàn bá ń dúpẹ́ bí àlá ló máa ń jọ lójú bẹ̀tẹ̀ ilé òde ṣàlà báyìí ilé ti hàn kedere pé ọpẹ́ ni lóòótọ́ ẹ mọ́ àfẹ́ ìfòkú fọlú ẹni máa bá láàyè mo gbórúkọ nga iṣẹ́ ìránṣẹ́ òní dìbàjẹ́ ọlọ́run ṣe ń lárúgbó wòlú ẹni fọmọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní fàyà iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹni sẹ́mi ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lágbá ọlọ́run gbólóhùn mi ò mọ̀ rí kò ní fọ́ sí ní kẹyà ayé yun ẹ ṣe mo dúpẹ́ ọlọ́run wá pẹ̀lú àdúrà tẹ́ǹgbà lórí ayé tó bá máa gbà lórí wa lọ síwájú sọ ẹ ṣe mo dúpẹ́ ọpẹ́ ni mo ti mú wá nìyẹn.
4: ẹ ló dájú ẹ káàárọ̀ sáà. ese mo dupe sa eku ise oluwa o ese o mo dupe o mo rowo agbara mo rowo iyanu inu mi dun ayo mi kun oluwa seun o adura yin gba lori iwa daje ese o papa lori irajo ise oko mi mo dupe mo gbe olorun alaye ga lori eko omo mi mo se olorun lo ba ore maje mu mi osoosu olorun ojo lo lasan lati bi osu kan seyin oni gbogbo ise da fun daje wa sugbon le ni ti mo tun san ore technical fi oni ma gbadura fun ojo meje ipe ka fi mo se prayer la lojojun ka de fi gba we si ti mo tun fo yin sadura la na ba pe mi na ba ni a ipe ise ton ti se ti lati bi osu meji kan seyin pe on pa won pe kan wa bere ni eni mo da gbogbo ogo ati ope ati eyin pada fun olorun yowo olorun ma jemu olorun ti o dojo adura ti mi e se o baba o dupe ni fun mo sise ranse ni faya sise ranse o oruko mi ni abosede lati ota
5: praise the lord mo dupe lowo olorun baba omo ati emi mimo mo dupe lowo olorun sebi oba fun orun re ti o se nitori pe omo aburo sister mi to ti se process in Canada for the past 4 years to ye pe ibinu o kan stop emi 2 weeks ago won ko pe fun ara won from embassy bi pe awon sorry they are won apologize fun pe awon sorry o pe awon sorry pe there are a lot of applications lowo awon le je ki awon pe kan to pe bi pe so they are starting processing of his visa now pe awon document ko pe ko lo mu wa won fun ni 3 days o so fun won pe won gbogbo document e won sese ma gather ni pe o need a week it was the boy that was giving them time
6: wow
5: for them nkan ti o fe si don be lowo e to ma mu wa at the end of the day last week to send gbogbo document e won tun appreciate e pe awon dupe lowo e pe ko sha ma binu won wa pe aunt e to wa ni Canada to da bi sponsor e pe awon sorry o pe so mo lagbaja lagbaja wa lo un mo pe omo egbon nigba wo lo wa si Nigeria lo wa ni February wa ni pe so mo si application yi o lo mo si mi pa won so fun ni ran pe awon ma pe egbon ni a month time that same day only won pe sister yin ka pe awon sorry o pe application e awon ma process e pe ti local at the state pari pe ti federal lo ku pe by the end of the month e pe ko ma expect e
6: visa e hallelujah
5: hallelujah
0: ah se won na gbo testimonies won na gbo iwo gan o ti mo igbese to e ko gbe bayi to ba wa si program lo ni o ku sowo e to ba ye ko san ore o ku sowo e eyan ma ngbegbe se ni eyan ki sinu e eyan ma ki sinu e pe mi na mo gbegbe se gba mi sa a se loro mo ran jade aye ra dide
6: amen
0: here to so address area 10 old parade ground behind radio house at junction of international conference center I just said Army headquarters. Ebo mi sa. Awon ipade nla bayi Olorun fun ara re lo ma ngbe kale. Gbogbo yin omo Olorun. Ibi te ba ngbe labuja o se pataki. Ko mura. Di amure to ba sa buja mo wule pada sile. To ba ti kuro to wa si gboro mo wule ma bo direct. What's the program? To ba tin ku le laaro to n lo bi se so fun won pe e ja pade ninu papa isoji isoji nla ni to ba wa ni lugbe abon gbe ni pape wuse duze suba buari kubua area 1 area 2 area 3 ati bebe lo o wa ni kuje Maraba, Nyanyan, Owane, Banechat, Abi, Busri, Owane, Bega, Suleja, Nasarawa, Gwagwalada, Karimu, Ati Dei Dei, Mwure Ti Eleni. Awwe Pade Bayi, Ko Se Miss, because iyo to afujuba. Toba Diola, Toba Diola, Ma Aneka Play Fwe, awon bi tan pe ni woli te ti re spirit woli awon to pamo to lo mo n gbe jade mo pase loruko Jesu wa ra nugba mo so fun wa pe ta ba mu gbe ni Buhari oko ma wa nbe o de ma ko omo Olorun a de gbaduse a ko omo Olorun nbe wa si parade ground ne papa isoji na bus 2 lati suleja agba mandala agba suba a de ko omo Olorun nbe a de ma bo ni parade ground bus 3 lati masaka maraba nyanya a de ma bo ni parade ground bus 4 lati gogolada agba giri soka agba lugbe a de ko gba omo Olorun a ma bo ni papa isojila adura lo ngba o agbara oke gba iyan ni kankan pelu ogo Olorun ti o ba wa ni pape bus ma wa nbe iyan ni bus 5 a ko omo Olorun ma bo mo gbadura Oluwa ti be temi e wa ni waju Oluwa temi duro aye iradide e gbo awon bus stop ti awon oko yo ti ma gbera lati suleja bus stop Kwamba primary school then general hospital junction ni suleja transformer ibe lati ma gbera then madala police station wa drumbe ati ni madala mobile filling station ni junction ni suba by Zenith Bank wa drumbe ati day under bridge then ni wabalada bus stop wa drone wa Sobia Park then Park Road Junction and Giri Junction wa drone Soka Bridge lugbe by police signboard lugbe car wash lugbe bridge then Shoprite wa drumbe Chika Bridge ati Karima ni Giri then lati Maraba Assis Masaka by Masalachi Junction New Yanya Junction Ado Junction One Man Village Junction by Shopping Center Aso Junction Sap Corner Abacha Road Junction Mopo Checkpoint Junction and Nyanya by MPC Main Bus Stop at Buhari Usafa Junction Duse by Traffic Light Duse Magarata Junction Sokale Junction and Duse Fourth Gate All tiri bana church mbe Toba tiri bana church Sawasi wan wadu Loru kodis orore udayo Ago meri ne padema bere Mwore tiye umani agbara sa Ebo me sa Bolu wati mbete me wan wajyo lu wate me do Aje radide Sopo oluwa
7: Oluwa
0: Jeki ile yo kwe me Sopo la buja Ma adide Il y a ma peau.
7: Amen.
0: Bon bataille. Fais ça, toi, école. Eh, il est barre au loin. Il est quoi, dit le Lord à voir.
7: Amen.
0: Comment ça voir?
7: Amen.
0: Comment ça voir?
7: Amen.
0: Il n'a pas dit.
7: Amen.
0: Sauf fin, toi, ou à l'aigle, maman, mais si programme.
7: Amen.
0: Bon, y'a mon nom, t'es un ouani, bito, dina. Eh, j'ai un ouani, social media. Baba ti parie ah wu le se ah program ago mejo mo ago meri mejabo adiseto mo la ti mbe teme wa won jo lo te mi duro aye radide papa aye mi adide
7: aye mi adide
0: in the name of Jesus o gbadura gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary anu olorun atoju rere iboko e lati orun wa ko wonu aye re Ko wonu gbe yawo re.
7: Amen.
0: Ah, emere agun.
7: Amen.
0: Ko ni gogo ya.
7: Amen.
0: O ti ra nu gba.
7: Amen.
0: E ja wa won celebrant. Adelowo Fumilayo. Happy birthday to you. Rasidat Titilayo. Happy birthday to you.
8: Princess Olufunke Adenike Adeleke. Happy birthday to you.
0: Loruko Jesus era nu gba.
7: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary. Loruko Jesus wa ra nu gba.
7: Amen.
0: Wa de se bi oba.
7: Amen.
0: Mo gba wi pe Jesus nbo. Ko ni pe de ma. Alagbara nbo.